0: duit joget Mercedes.
1: Matapa na to? Iya men tu pagur hino joget na boy.
0: Manang ka jay Mercedes?
1: Iya dong dares.
0: Napa itu risang iko palik gurun na hino? Pagur to kapale ma joget Mercedes?
1: Joget na karawit at